0: vuka dlala abantu zono zami zo sihlanziweyo zonke nezulwini ngimusulwa hayi ngimusulwa
1: ayi bafethu ngekusenze lutho sivigilant isho ngangizonda anginandaba.

ngena ezulwini emusuku dalangiwa ngubu dalabantu hey zulu zami zo ha ikanzweyo hey ngena ezulwini.